mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu ah loni ojo saturday ogbonjo ninu osu elekarun second to the last day of the month bi awada bi ere osu yi si ndagbere gbogbo eyan omo olohun edide eja wa dupe lowo baba agbalagba oye oni lojo saturday mo gbo leti mi pe ko to di ale oni majemu anu yo se weekend fun o ewo saturday ni o ngba ti o ba fi dale wa jubilate wa gyrate enikan ni ehe mejeji ni o dapo ti emi awon woli osodogo fun o gbogbo yin saturday church e dide nle bi n ba ti jade nbi ago mefa ni ma bo sori facebook ago mefa ni ma bo si youtube ah gbogbo eyin oni graduation mo n ba yin yo loni o gbogbo eyin omo olohun awon kan graduate loni enikan ni won graduate ni fundamental class won won graduate from the fundamental bible school loni loni ngba ti o ba fi di ago bi mewa si mesan won bere ipade ti won loni rabaji gan iwo na le wa gba form ti e na asiri ni enikan ni ta lo ndu yi pastor dekunle epaphras woli yin na ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midiri market gba gititun ni ilu ibadan pepe yi opon mo lola only communion for that matter ipade tola only communion service ni agbara oluwa e mu bo nile meji meji ni iyen nikan wa ko gbogbo awon omo wa patapata ni o se anniversary won ni agbara olohun a ba won yo ipade weje we mu wa ge cake e mo bo nbi pepe enikan ni ki la se nbi pepe loni e kan wa joko oni yi ojo iroyin ayo ni a kan jo joko a jo fowo lero a mo gbo testimony kan ojo kan bi ologun ajobo ti yi aye awon eniyan pada a gbadura meta nbi a lo gba meje si ni agbara eni to laye atorun lori youtube ati facebook odekunle epaphras e ma bo e ja koko joko nbi pepe ka wa mo ka owo wa mejeji soke ka mo gbi ogo fun baba eni to ni majemu eni to ni ipe eni to ni anu engineer e pe baba yen wole a le fogo e fe lomi ori won gbe.

0: bi ye mi o ba si aje pe mo ya lai more gbogbe yin omo lohun bo ni ye mi o se ni si e ki gbe ni ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya gbogbe yen wa dide so le jajo ki hallelujah ka kan ki hallelujah mefa ati ogo mefa ki gbogbe oje 12 hallelujah mefa ati ogo mefa. Somebody stand up and shout six hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Esi ogo mefa. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo fun Messiah. Eyin ayan fe ni gbogbo bi te ba wa kan na wo bayi. Olorun jo. Angeli to npin yanu pase fun ko pin kan ile ni loruko Jesu. Angeli to npin yanu Olorun jo pin kan ile ni. Ni lo waju ko yin lo eyin mo wa joko ni bi to joko si yen mo joko si bomi engineer e je ki baba yo side ka mo fe lo ka mo mu lo ni wele mo leyo ko kan lo bayi
1: baba mi o emi na le ri o ri mi o po sugbon ile ti mo fe so lale o tu je pa baba ri oruko temi ni niyi ogundaye mi lati ondo ta o je le wi pe mo je gbese kan igbese yen 15 million naira ni koko ni mura igbese gan o je pe mo tin bi pe yo me mi lo tori pe mi o ri ona gbegba mo tin gbo pe lati 2023 tru yawo mi mo gbo mo kan gbo ni mi list tori pe agide okan mi po jo kan wa wa ti mo pe ah pe mi na ti list ki se pe yawo bi ti mo n trouble mi tele e mo ki ti e gbo jo ti mo gbo ni pe e kan so ri pe ah gbo eni to je gbese ti oro na abayo pe orun gbesele orun ba san gbese pe ki to ni yeye o to gbe pe orun achise iyanu ah lo wa pe mo da pe mi baba en ba soro ba mi ka to soro ka to kin to so eni ka to kin to kin te to gbe gbese kankan se ni mo wa re si ri iyanu iyanu ki mo fara ogun ki mo fa agun ki mo fa kuru Olorun ba mi sanwo yi o 15 million to pe mi o ti e bi mo pe mo le re san laye orun e ka su we mo pe ah ito ni yeye tori pe awon ti awon kan ti duro pe ah yeye lu ku won gbe lo court ni won se ba kan won ran le lewon ni

car baba mi o uruko mi ni Iyaafin Comfort Abimbola ilu Osogbo mo dupa lowo Olorun ri mi na mo ri anu gba lose yi o to bi ose bi meji ba te ti so be ni pe yo sun ti a wa yi ko to di on 28 pe on 28 gangan pe enikan pe o a so testimony mo wa grab e mo ni emi ni to bi pe mo ti foju sona si birthday mi on 27 osun mei lo posi mo ni iwo Olorun se birthday fun me se birthday fun me tori ti odun to lo o ba mi mu le ara mo mi kun ya hospital oun lo ba mi pelu omi je loju o nigba te so program te gbadura fa won lojo ibi mo sa akunle si bi kan lo hospital mo si ami mo dupe pe todun yin o ba mi layo atana afia atawon atoma atoko mo dupe lowo Olorun ni ana Olorun jo mi loju mo gba ebun won fun mi ni gift owo won fun mi ni gift cake da baba mi mi o ge cake ri laye mi lati gba tan ti bi mi somo o wa jo mi loju wa muna medu pe ah mo be lowo oluade se fun lo se ba de yi lai ru tele mo tu gba awon gift mi na Olorun se mo gift won don fun mi mo ti yo eda meba mo ti yo ore mi tori mo ti pinu pe ko si owo kan ma ma fun me ta fun mi lai se kan ba ye mi gan sise fun to ye pe won fun me ne pe ma ma yo eda meba ati ore fun luwa Olorun se mo dupe ikeji baba mi nigba ti mo ni mo wa lo hospital yen mo ti so testimony mi yen be ti ba mi gbe o wa di pe omo mi yen Eko lo ti wa nigba kan ni pe baya won ni ko lo si teaching hospital pe ibe na ti ma se ohun to wa lara e Ekun wa gbon mi mo ni iwo Olorun mi o fe ko mo en tu si operation mi o fe ko si operation sanu mi mo wa niwaju pepe ninu yara mi mo kepe olu o si da mi lohun gba ta fi ma do hospital yen daddy mi ta fi ma debe Olorun ko mu ma je mu operation yen o baje won so operation won da duro won toju e sugbon sibe baba mi bo se toju e to Olorun ipe yin o gbo adura mi tori pe omi atoro mi ko ja mi owo mi lo wa ti mo nlo fun gba ta fi ma ko lo hospital gangan ara e o ti iya sugbon gba ka dele mo wa lo mi atoro fun ati wiwe ati gbogbo e Olorun ba wa fi na gbe aisan na jade lara omo yen o ya mi lenu baba mi wo ni tolorun se o jo mi loju o nipa atomo ni mo ti sun eri mi e ti ba ngbe ba mi gbe eleyi tori pe ohun ti oro eri to fi ka mi lara ju ma te ba nbere pe awon lo ma so eri ma ma so pe ma so eri ko mo di pe baya a ma di dena ore mi tori pe en kan so pe en tolorun ba se lore ti o ba dupe eleyi to ti se ko ni baje sugbon emi ni o ni gba ba mo fe ma gba ore olorun nira nira ki de ma so eri mi ni waju olorun ejo e ba mi gbe ju gbogbo ero baba mi nigba to lorun ba mi fi na gbe aisan na jade o ya mi lerun ti mo ri bayi pe mo to wa lara omo yin le to nda lahun lati yejo yi olorun ipe ati majemu olorun comfort life mi sa rugbo jo ba mi ti jade Olorun se o dupe lowo Olorun baba mi Olorun ba mi so omo na di alaye ikeje omo na march 28 bi ojo ni o posu meji gerege loni omo yen se igbeyawo ni won fe ko se won fe ko ri se sugbon lola ipe eyi ti mo n gbadura Olorun ba mi se ni roro se Olorun de ba mi se o lo ni successful o si wahala mo dupe lowo Olorun Olorun de ba mi se o gba gbogbo oko ike ta baba mi ejo tori Olorun e ma ni oro mi tori mo ti so eri saaju e ba mi gbe iketa na ni bi pe ile ti mo n gbe tele ile ti o te

0: gin to ma lo sori Facebook ni ago mefa laaro yi e wo testimony bi se nse wele wele a tun lo test waju lori testimony ma si gbadua meje fun awon eyan laaro yi ago mefa si ago meje ni lori Facebook laaro kutukutu yi Sunday omo kejegbe bi mo se nso lataaro ipade tola only communion service ni agbara oluwa e mu bo nile meji meji ni iyen nikan wa ko gbogbo awon omo wa patapata ni o se anniversary won ni agbara olohun a ba won yo ipade weje we mu wa ge cake awa na nbe nbe ta ba won se ni yo dunpo enikan ni sawon agbalagba na je daada atagbalagba to mode ajo se iwo iso omo lowo bi e ni omo lemi na gbogbo se nje ti olohun be la se mo yo awon mo ge cake ni ola anniversary awon omo de ni olohun ni jo mo re o yo so ni
1: hello sir Eka aro sa omi omo yin lati UK ni o ni Liverpool foruke loruko mi emi ni mama ati leri o mo leri mo se ti so eri kan ribo egbe mo dupo lowo Olorun fun o to se fun mi o ni gbogbo last year lati bi September last year ni mo tin phone ku ti mo fun ladide to je pe ile bi ise ti mo tin sise gan a ese ni ti mi nbe ṣugbọn mo dupo lowo Olorun program ti e wa se ni January yen emi na wa nbe mo de gbadura mo so fọ Olorun jiji pe ko jọ ninu anu re ko fọ je ki foni ku ko ma je fọ ladije mo pe ki lala fe Olorun de se fun mi o se alaafia fun mi mi o foni ku fọ ladije mo dupo lowo Olorun eto ti wa sele lenu jo meta won ni theory test driving test mo se mo dupo lowo Olorun tori pe ekan pere ni mo se ti mo de pass mo de lenu to je pe elekanu to se ba lo sese pass ṣugbọn temi o ri be Olorun de se fun mi o se fun mi ni irorun ekan pere ti mo se ba oni po pass ti ori test mo de ni igbagbo ti mo ni igbagbo wi pe ma ti ba ma se practical test ni ekan na ni mo ma se ti mo ma mu je Olorun ojiji se o Olorun ojiji se o Olorun ojiji se Olorun comfort life won comfort aye ni atemi atebi mi mo dupe lowo Olorun e se gan ni o Olorun a se ni larugo woli e ni fomo sise iranse e o ni faya sise iranse e o ni fago ara yin gan e ni fara yin gan sise iranse Olorun o ni je ki ibanuje kokan ko sele si ni e se gan o mo dupe lowo yin o mo dupe lowo Olorun ojiji o e ba mi ki mama o e se sir